sa kabina me dewa. Chobai, chobai, no yas ti da kau. Hey, sa bi biwa manua. Yeah, no yas ti da no wajen. Sa bi biwa yo yosha. Benuna, bidi ma wo. Benya wansa yo tuwa. Ati asin mo. Let's show it up. I need access. I need access. I need access. Hey.

Obi amani sasu. Hey. Aha. What's your biku? What's your biku? Eyi ni awrehuo. Eh, people ni suo.

na mamba. Seko wa safari adube huni mopo. Yeni pa komu asasi. Wasa msi wewe adi nyanko pongwe ni chani na. Huni nina. Hume mopo. Sede watoye.